0: Kumbawe, Amatondano, Mama Kongoni.
1: Kumbawe, Kumbawe, Kumbawe.
0: Na menye paro mumu kamjane.
1: Kumbawe, Kumbawe, Kumbawe.
0: Mumu kwenye ngeri onyamina loje.